Nagising kasi si Papa andyan sa sala and I'm not sure kung anong oras babalik. Saka hindi ka naman kilala nung

tang ina, tayo'y lumilipad at ako'y iniwan mo pa, di ba? Tinan mo pa mo ba akong tanga? Tayo'y lumilipad

0: Sa kaliwa, mag-ingay tayong lahat para sa SB.
1: Yeah!
0: Saka na naman! Wag na yan!